Ese bonim boni ekum. Boni bet mi ase wa bra po. Boni bet mi oku efu bi ase. But some mistake now wa koye na. Eye wo se obo mpa nyakopo ontie na nyakopo kra wa po na bi pa cho. Why yes our boni no ba oda so ti ase. Oni mi ntia. Nyakopo se nani enji of the boy for ni wo hu. Ti pa se sa boni ni beku ah un ko heaven dear nyankopon o ma won wu because o ye ne ba ni wanu apema ka se nyankopon Yesu Kristo e ye nyankopon pa o jini.

0: those prayers are nothing. I will gain nothing because I don't have love.
1: Mi jira hai mi dwendwem pa ebo amabbo pa ho ebe nfie nu achi na mi twa sa pa ebo na mi boy na mi wodo a sa sa na nyame asem kye sa time ni de wo ye nyina sa wo ni do dia wo nya hwe.
0: All the

sa wunim se ebro ene nkate emanufu nso ha usa ebro ne nkate emanufu nso papa ya kawo ya wufi se jama yenyo yesi moche and for sure